0: Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Siugo siya mudhenyo mundi Adama kiwaka ile mudhikiri wakwa Murango wakathato kamovali Kwa mbili ya 14 Nginyagia valio guo vas number 27 Kireka nogia tuerate Ngai newaruerere Josavati na adama kiasi yengia ile God fought their fight Ngai uturalia Wakuroga mia makumbi Utomageria Kana manji mwone kamena ndakame Ai Ngai uturalia mudhenyo mundi mudhikiri wakwa Atumagandosi ilo wasio siene Ngai atuere tatukire tuone ore areka because he is doing something atuere tatutega ukirie na ikiara tutega ukirie na ngundi tutegeke wanaye undu wanaye ore kweli asina si israeli kiririria imone ore ningika ni tondu nie ni ngai no sio ni ngai turareria muthenya umunthe ati wavota gukurwa wivando kanyeretwe muno wavota gukurwa muthikiri wakwa wana we mbarari na ndurero wanwekati ni tondu mbara ni sasire muno ni rituvire No te kiri kano kiratu rega muno. Ati ngai ya kire elisha. Ila njio savati. Gaka wana ni kaunduka nini muno. Gagu isuri ya manche. Mali mali mauma kwenja. Kaune kaunduka ni kanini mbele ya ngai. That is a small thing. Tondu kwe nondro ingi ngai ya rafanga kukuru wageka. Nani ya kumevingia. Tondu kia ni ngai.
0: Wali kia kweva vinya na mwivoko. Dari ya Rwimbo Ndumari. Ava mitamboli ya Wimwaro FM. Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Kweno ndudhieta ukuroge senja mturele waku Ungetu na waitekira ngai Nanguera kwa mudhenye mudhikiri wako waka kwera atirele Ate vendere wa atura nia na ngai Kwena maundu makataka akurome kire mabere yaku Vendere wa agenda nia na ngai Kwena maundu tumeke vanga ka mturele waku Kedha gira nduradhi nwene tumaundu tonini tonini Tondu kwena undu ngai ya ragiri kweka mturele waku Maramara kure moka muera Maramara kinya vandu maga kufasitere soka mukaira Tondu kene ngaina newe gusaga Uka muera muadhani avatika gyo rogamira nanie Avatika gyo tuara nira nawe nanie Avatika gyo mbete kile tondu nina wengi wako mbeteka Na ngai wetu tondu ni ngai we suragi ya mavoya Tondu ni ngai uka gawana vendira we limare Ni ngai uka gavendira we warule Akegwe voya reaku Mudhikiri wako netuwe thomithia kufoya ka Netuwe thomithia kwekagira kwe ngai Netuwe thomithia kwara na giria na ngai Urafatara kendo kinene, urafatara wete kio munini tu. Okura tenure etekia, kwe na ngai otoraga moyo. Okura tenure etekia mudhenyata omunde, ate kwe na vandu nenge tengerama kerurure. Kwe na vandu nenge ngalia, wanokira kwa mulimu usio tiovora. Wanokira kwa mulimu usio nogo kodhiria. Wanokira kwa enoka musio karorelu evuwa kinyanudwe na andawa. Nienda kwele mudhenyo omunde, kwe na ngai, uka kavendi otu emuiso. Kwe na ngai okinyaka kavinda karia. Tutu wa kinyamudia.
0: Wali kia kweva vinya na mwivoko. Dari ya Rwimbo Ndumari. Ava mitamboli ya Wimwaro FM.
2: Wimwaro FM. Nwato diete na mberela kuwa giri okinaniri ya watavari raitiganete. Nareu.

twambe turonge mirimbo riu nwa niwe ngai rwa ucio wetwa Vericity tha igire yavitukia ndaika inya na nende twagukumava mutamboro wa Moro FM na mbevo nenge vida muno ndi nondo nondo ikora gweku na turamivariritie bau fengi aso ire muno muno irakorwa ikivutwa ni mbevo eno ukethera tha ciengi akorwa ni biashara ya kuigite ukethera ndirathi wega nondo tarugo kamboni nthirie ni mbevo wana nginya gukastoma nthirie ni mbevo na ciengi ikiongererekaga nondo wa wetha ndugakorwo na wasiwasi nondo ngwiraga aso yaku ni tumiambagiriria va mutambore mwa Royal FM ya cheza cheza na va va cheza cheza tugaga njira ni mbuthu muno no akuthi va rava lista a 7 a 7 9 ash itikira na we itikira imwe kwe mwe thi va rava cheza box na yotume na watuma umbiare urakinya vandu rerwa vena igoto ninya kia mbere gia kairi gia kathatu gia kana ungiosa kivogisi kiu kimwe no kivora rwa mutharava nondo ivogisi gire nici inambia waza kwithira no akura ngiri cia kuegana imagine na mbevo eno 100k yeah wena wo kwithira box ya ku ndekendo no na kwira box gire nici inambia wana wendo kama keno ndo na tura nengera draw ya sidingi ngiri emwe kavinda gatari kurasa draw ya mbere tura meka thaigire na nuthu na muthikiriria umwe umwe mirongo enana ndimekorwa maikijoro ni draw ya ngiri ngiri rakina ogokorwa wathi vare vasta a 7 7 9 ash na hamba idho akorwo ni kavinda gaku ka mbere itikira kuthura mutambo wa Moro FM mutambo wa Moro FM o namba ikumi koguo urathi vare sta a 7 7 9 ash ugitikira na wetikira urathi vandu urona mitambo yonthe ya Royal Media lakini mutambo wa wi mwaro ndura wonaga itaka mbere koguthi vare vare mo vivinya vune namba inyanya ukena thi namba ikumi ukena korwa ugececa kama wewe ikira mutambo wa Moro FM nondu cietu tuirecagirava muvugo uri thanjuku karanga na warikia gwika uguo basi mutindo ni hule ule star 779 ash itikira thi vacheza box itikira tuma thiwose box yemwe nawosa box yemwe nigetha urikie mucibi uyu itikira gwikira mpesa pini yaku kuria andu marambiririra makiregaga kuthiria ikira mpesa pini yaku na ikira mpesa pini yaku waca kwithirwa no akovora ngiri ikumi ngiri mirongo iri ngiri mirongo itano twambatite uguo nawe na kwira wo ugwikira mpesa pini wosa box yonthe iria ugwosa we ukwithira box yaku ndikindu ndugakorwo na wasiwasi nondu tukorwa tukiva draw ya siringi ngiri thaigiri ivitukitie na nuthu by the way ndugetikire gwika uguo akwandukijithi miaka ikumi na inana nondu avatugaga cheza cheza ni mbitikiria ni arurwa ni BCL Bing license number 00085 6 tu vamwe ambiriria tene ni tene.